0: moy li yaqadma moy nafiq leg lima bëggon moy rasulullah bi nga xamne moy yonentou nafay bi té am balaxa am fasaha dama bëgg nga jangal ñu tay yow du yow yaay wax né du nafiq la lélé nit waxu nit waye nak nat nako leg legit nit jiñ ko nit waye nak nat nako mu mel dafa am mandarga yo xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne moy mandarga nafiq mu nek ñatt nga xamne du soxna ram moko soxna aram moko wax du khalaati mbayten du khalaati seigne musa mi xam mom lañuy wutu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne alamatul munafiqi salasa wa isa hadasa kasaba wa isa wahada akhlafa wa isa tu'mina ghana yonent bi alayhi salatu wasallam neena mandargay nafiq ñet la ñu ne ko ban mo ci ñeek mu ne su waxe ak yow lam wax bu ron deug ngir jangale la su waxe ay neen lay wax su waxe lam wax du ron wer ñu ne ko ak ban mu ne bu ngeen deulante joxante rendez-vous mu wuté ko mu fossé le rendez-vous ba ca tek nak moy ñettal ba boko wolo mo ruj la mu melni kon ñett yoyu nak sun borom bind nako yaronte bi sallam jangal nuko comme ñun fi nga xamne moy and saba dafa am ñetti was yu tey kër gi moy al ilmu nafiq di xam xam bu am jariñ wala amul salih nek jëf yu bax wal adabul mardi don tegni ñu gërem lolu ñu ko roy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam te moy rasul ra kon legi ñetti tawat yi ku ci bëgg mucc faaw nga delu wat ci yaronte bi alayhi salatu wassalam mu jangal la tawat yi wax la niñu mel nga xol nak sa bop bo ci amé ben nga jëm ko dindi bo ci amé ñaar nga jëm ko dindi bo ci amé ñett nga xamne tur wi di nafiq kon mom ku mëna don koku mom la mu jëm ci agen soxna aram ak jamono ji fim tollu tay ak société dund gi ni metté té li ci ëpp moy ñett yi rek moko indi wax ju dul deug digé wuté ñu wala nguru loñu indi ci lu soxna aram
1: ma sha Allah tammi yépp day ñew ci waxtom xam nga ni ñu di tambalé hadith
2: bi sallallahu alayhi wasallam
1: iza hadaza kazaba su waxé rek day katch ara amna wala olof amna xumuf ba do français la sax ñuy tuddé mitoman ba xamné seigne bay amna ño xamné dem nañ ba manam wax lu lu deug ci leen ni gëna nekk à l'aise ko wax deug
0: ci jamono ji
1: waaw ba paré dañ ci bolé di katch ba paré té xamuñu ni ñi ngi katch am ci ñom ño xamné dañuy katch mais yiwuñ xamnañ xamuñu ni ñi ngi katch
0: cey
1: am ño xamni dañuy katch bu bari gëm seen ay katch
0: té mu woor la ni wax du deug
1: amna
0: Allahu akbar
1: ke wan la
0: manam
1: ki ci gëna yiss nak moy ki katch bu bari gëm ne mi ngi manam
0: mom ci deug la ne
1: gëm ay katch
0: ci
1: iza hadaza kazaba agna ci ba ci li ñuy fawé ay comédie
0: waaw
1: dajale ay nit di len waxtaan ak ñuy ré
0: te fekk li nit ki mi wax
1: katch neen
0: Allahu akbar
1: nga am visibilité bu reuy motax gis nga diiné dafa sew de nit ngi tedd ci dara
0: te xamul ne mi ngi lor bopam
1: diko joxé
0: ci
1: dund fekk riba la
0: Allahu akbar
1: te lolu gis nañ ñu bari na da ngay dajale ay nit comédie show nit ñi tok ngay inventer nit ñi ré ya ngi beglo nit ci ay katch
0: Allahu akbar
1: bari récupérer sen xaliss iza hadaza kazaba ba xamu ni fenn day yëngal aras
0: Allahu akbar
1: day manam aw yoonte bi ko
0: laaje ni ko
1: ndax ab julit señna ndialo muni waaw mën na rëccelé ba def ko ab julit señna sacc defena muni waaw waye biñ ko neub julit ndax señna katch def na bari ni julit du katch julit du katch julit du katch ndax fen limi yak dafa bari
0: ci
1: gëna yees nak moy ki koy def ba bari gëm ni limi def deug la moy ki gëm aw katcham

0: man damay am kers lool buma toge ak nit muy wax lu dul deug man mom bu beugé ma japp la bo ray nit sax néma ray na nit
1: ndaysan
0: ñu and ci waye buma xasse katch rek mom lo amant ci man ñak ngako nim may def baxut légui sama ben kilifa da na ma
1: det lu yengal aras nak jaamu yalla bu gëm yalla waru lu da ko
0: wona xari nak dafa valable sama gën kilifa da na ma da nga deug bu mu upp maniko deug mom mu tepp
1: deret
0: ndax bu do nak na fexit bu uppe ñoko kum deug mom mu tepp
1: deret
0: li fim koy wax dana ma legui nit ñi bu len bëggee jubanti il faut nga fekk ci maneko fekk ci deug la waye du tax ma rek dara ci sama pass pass moy buñu and rek nañu and ci le yalla tracer
1: kuma way
0: waye nak benen bimu ci tek moy
1: bal ngay jall bobu wër yi sax amna ci wër wo xamne defena ne amna luñ ko tuddé poisson d'avril lolu mom
0: mo gëna yes
1: té
0: wote wax lul deug ba pare fitna ji ngay technique
1: ba pare dem nañ ba duggal ko ci bop nit ñi ba
0: gëm
1: nañ ne
0: banaliser
1: ko mo ngi raw sank nonu dem ba c'est
0: na yang ci tedd di ci teral ay nit ñoñe nga nekkal naw la fekk na yow yaa ngi def lu yonenti bi tere lu yalla bañ nga di ci dund moy riba la iza hadaza kazab mu no ci genn dajal ay nit di len netti ay fait divers yo xam du deug ba pare ñuy ré
1: allahu akbar
0: te bakar yu bari nga boole dajé ba dang fa dajé ay goor ak jigen dañ fa tek lu neexul yalla waye dajé lé nga len di len waxtanal ñuy ré
1: té li ngay nit limi wax
0: du deug lu mi inventé li ko
1: jigen aras ma nga yëngu
0: wallahi alazim
1: allahu akbar
0: kon julit bi motax julit wurtal ne ko rir julit ku wara xelu la ku wara xam la xam fi mi tek tankam ndax bari waana luñu banaliser fekk na musiba
1: da mais ci lool nonu sax fimne amna ko xamne tay ligeyam yakuna ñak na ligeyam te dañ ko wax lu dëgg
0: du jeex
1: amna ko xamne sem tasna te kako tas lañ ko wax lu dëgg
0: du jeex
1: manam bokoy top danaka ba ci ki jaay sax mi ngi wax lu dëgg jeele ci lu dëgg yobu wa kërëm leen ko dundale
0: publicité mensongère
1: allah
0: nak nit ni ngir jaay leen buñ ko jëndé dang ci am bakkar waxal nit ki li nga yor bu bëggé jënd bu bëggul alhamdu mais di nga kit ak sa conscience billahi duñu sono suñu bop mi deug ak neex
1: allahu akbar
0: nit ki wax ko puisque lolu ñun sénégal la fi rek mais budé ci réew yu développé bo publicité lo xam du deug buñ ko gëss so xam nga da lay ay daan
1: ah si
0: té duñ ay julit dé mais kon julit ni
1: allahu akbar
0: wala bul na da ngay fay nit niko waxal ma mom mu créer sos ñew tek ci ay nit gëm ko ga man gis na seno ndaw so xamni Touba gi la deug bis buma joté ci mom dama gis muy defal promotion ko xamni lam ne du deug du yoon mu diko goral tank mang koy wër rek nak bis buma gisé na ko ni Bakar buma def da nga ci am
1: ndaysan am na xamugo xeyna mu top émission bi su baba bu la déggé
0: ah yalla nako dégg
1: dina jema reklé ba légui rek gis nga thème bi dafa riche ndax ñett lañ wax ba légui la yentou sa sam wax mais benn bi ci lañ nek gis nga benn bobu so demé jëwru na fi Seigne Touba mi ngi wax né nit ki du dañ di wax loolu deug ba ñim nekkal ñepp xamne mom du wax deug ñim dekkal ñepp xamne du wax deug ba muju ñu bindal ko ci téré mom né diw mi du wax katu deug
0: ap katch kat la
1: dana dem ba ca suñu borom nonu mu yëngalé aras bu waxé loolu deug aras yëngu ñu né suñu borom lu xew mu leen diw doomi diw ak diw manam katch bi
0: moy déclarer
1: moy wax né man la diw doomi diw ak diw man may katch sangam
0: waaw
1: bañu muju bindal ko ci téré mom ëlëk bu déké ba muy fekki né diw du wax rek
0: est ce xam nga lég nit ñu ngi na diw dafa xorom fu mu kenn du ñep ñoo ñu ñoo gëna doy war ndax fañ fa dañuy manam ma wax la leen nak ku bëgg laq ngeerëmul ñep doon am na fekk
1: waaw
0: ku bëggul kenn mer di nga doon am na fekk
1: waaw
0: daanu dajul suuf
1: deug la
0: yalla lu mu amut yoonte bi amuko jaam mënu ko am
1: ndaysan
0: yalla du ñepp ko gëm yoonte bi du ñepp ko bëgg Seigne Touba mi du ñepp ko nangul
1: dedet
0: te moone ak bax rek la fi nekkewon bo topé ci point bi ci top iza waada akhlafa da ngay dégg ñu ni rendez-vous Sénégal
1: allahu akbar
0: te daf lu banal la nak
1: kon bu ñëkk bi ben mandrag la ji koy nafex
0: te di yaatu lool té yima la fex yépp ñu ngi koy dund té bayiwuñ ci xel da ngay dégg ñu na diw comédien la
1: waw
0: comédien fimné amna tour ci réew mi
1: okay.
0: mais ci lan lay comédie waxtan nit ñi ré
1: téméré ñu wax day juroom ñen fukki ak juroom ñent yépp
0: mom di la ki ci gëna yees ak moy ko xamné barab bu mu jup ñu ni nopi leen amna ño xamné mu la juwon ngay wax señ bay di nga mo wok ni ma nopil ndax lu def bu duggé ci jotaay bi dafa indi buy demit da mepp yobbu ñoo lolé seen métier ñoo moy ñi fébar ñoo mom dañu fébar
1: ak ko bay ñu wax na saba
0: dañu fébar
1: déglu té nango dégg dëgg nak li nga wax sank non né xom kan na la da ngay wañi dëgg mais dérét ku bëgg faju dal fi té ngay mënan garab di nga wër kon nel
0: ñoo moy ñi fébar ño xamni dañuy roñu rek ñom lañuy tuddi GP yi
1: waaw
0: olof neena kula indil
1: yobul la
0: waaw ma ngi koy fatali sama benn mam senu ndaw bu ñewon rek da fay netali sen wa kër suñu wa kër nangam balay dem sama mam niñu baye ni ngi moytu ki ni muy indé non la yobbo
1: allahu akbar
0: waye du muy wax ju wër
1: akay
0: ñu gëñe temps bi rendez-vous sénégal yaatuna
1: waaw
0: bu la né 9 dañ la ah jurul sonu dé tandi wu sénégal la mal ba 10h da dangalu ba 10h dem mo né sa kaddu nga joxé won dé kaddu gogou nga joxé ba paré respecté woko man dar gay na fekk la bok
1: ah kay
0: té yatuna yang
1: joxé 10h
0: dem 11h
1: mais yeen ñi top anda sabah fever bi mom ci fever yi gëna mag la bok
0: ah
1: ndax dem nañ té gis nga li ci gëna doy war moy yalla daf ñoo may suñu yonent sallallahu alayhi wasallam mo ñu wax ne li ci jikoy nafiqi la bok mais bo demé ci entreprise da ngay gis kuy la jox rendez-vous ko xamné mom mi nan la ñëwul heure sangam xam na amna ci benen rendez-vous
0: waaw
1: da nga dem ci barab yépp lam manam joxon technique waxtu won ah saare waxon nako waye danaka lélé tamit nga dem ci kër barab soxla kilifa mo la non waxtu wi waaw waye su ngant amé da ko reuk manam meun nañ japp né ci barab yi fréquenté yépp barab yi dajé yépp ben bu ci nek tay ñaar ñi joxon rendez-vous li ëpp kenn ku ci nek la ngay wax sa morom
0: xam nga dañu am luñu fétal nasaran ci fekk na ñun ñoko mom
1: muy
0: mo di dem kër jambour wo ko aviser ko diiné dafa diglé lool
1: a ñun lool bolatu ngi suñu yef fim nek
0: dedet seigne mbay wola dama bëgg ñew sa kër bis sangam heure sangam
1: wa me lool sonaram barki demb deg na ngeen di wax fi musa ma ko wax legi ko ne ma ngi ñew heure sangam mu wut set sam non indi ko mbam wut di enregistrer lool
0: waaw moy ñak xam li xew rek
1: way yalla suñu borom
0: bari na am nga tubab señu dem kërëm te yeglu wo
1: deret
0: julit ñi loolu yal xam nga ah way yalla na yalla ubi suñu xel yi
1: amin way amna saba dina ci def lu bari nak
0: kep
1: koy top tay deglu mais nak gis nga li nane gëmul gox xawma bi ngay xalé am de da nga nan garb leleg magni dañ la jox garb bo xamni day wax xat
0: waay
1: dañ la koy forcer gëm waye bokku nan rek bu dey sibour après da ngay wër legi fi nak li fi nek mom dafa wax xat ndax nim demé lañ koy waxé ñaar lu tawt bi moy fausser rendez-vous ndegete kon lolu julit war ko def
0: dedet wurtu fausser rendez-vous waye wurna yeglé moy
1: lu ma wax ma ngi ñew
0: señ bay bëgg na ma ñew sa kër altiné waxtu sangam mu la altiné kan damay genn legi bari na nit kuy nono ak nit té mo xexé ni xërtim kërëm fek ko fu
1: wajalu la
0: muni dafa sof
1: fek na wara genn nga ñew bëgg waxtaan fek
0: yegu ko di fek amna leen lu programé yegal ko yentibi waxon na sahaba yi bu leen dugg ci ne yentibi da fegu leen bu leen di togo nok mom ci suuf lool limi jangale moy ab yar éducation
1: parce que amna ci bir nit ki ay awray bopam muy awray negam amna lu mbugul wax ko ci negam te lool dañuy téré sang ko yeur mais boko ne ma nga ñew dana wajal barab bi ngay dalal ba lepp lu mbagn nga gisal ko lolou dafa na lu am solo
0: ak xibet nit xamone nak fanano non lum la man fangul lolek manam liñ wax civilisation islam daf ko jangale
1: okay
0: way fimne fogg na ni boko sadana diw de tubab la mom kërëm kenn du fa dem té yeglu wo
1: té lolou lisama ko mom
0: duk tubabé islam la yegal ko budé da fay am ngant mulla suba kat damay am ngant nañ baye waxtu sangam ngeen waxtan bu jubo waye tam waxtu wi ñu fonk ko ndax gis nañ ñu légui dañ ko banaliser ba rendez-vous sénégal lañ ko tuddé
1: ba paré lélé sax dañ wax nan bo fonké rendez sax benen réew lañ wax nan diw allemand la
0: tubab la tubab la dafa tubabé
1: wa mais deug pourtant deug ñun ñom yoonent ngay xamné mom mo yoonent deug bi ñom diré deug ji kon ñaarël bobu amna solo légui ñettël bi lañ ñëw
0: ñettël bi moy bo len jëflanté mu wor la
1: akbar
0: mom seigne bay
1: war mom day re nit mom
0: mo gëna yiss war as gor lo mënul bu ko wax
1: mais fim nek ni société bi fim bi ñu nek tay muy société sénégalaise bi manam lolu liñ ci dund ci relation yépp nak
0: fep nday ak dom borom kër ak soxna serigne ko talibem ñepp té olof dafa am lu wax ku war rét ba diwën
1: mu jëg la
0: du yow dé das la ko di té nga xamni toñu ñaanu ki ñu toñ yalla duko becc gal
1: dëg la
0: nit ki nga toñ war ko tas yaakaram mu tok bayila ak yalla yalla dina ko fajal ba mu gis ko li tax nit di war nak budé ay jëfin la lu mata bayila
1: sonaram dafa am ñett yu tax ma bëgg ñu bayyi ci xel tay man ma am tuddu ginaaw yalla ci yow la ko yaakar ma ñew na la bi sangam la nga neew bi sangam ñewal man bima fay gene dama yenniko lima yenn won lepp yenniko nako ma bayyi xel ci lool ba bi sangam ñu bokk lo jot ma wala nga fay ci telephone wala ma ñew ñu da genn té man li rek la yaakaro day am ci bir leg legit kilifa ak milif nangam mën la bokk sangam au lieu que waxtu yu jot wala mu jégé ci mu wola né la ah nangam kat dédé da ngay waxtu dañu nga wax mu fay téléphone wala nga ñu da genn wala tejuna ba ci yenen barab bu mu ci mëna doon ki ngay xal ci walu ay papier walu ay document loolu mo ci gëna té graw moy ñi bëgg tukki tay nit né la bi sangam waxtu sangam da la jox sa visa ngay sa xal joxé wéro bu yexé dag na bi dem bayila fi amna ño xam tay ñi jaar ci gal yi di leen ci taxa jaal moy dañ leena wor dañ leena door te dañu dem bu wutal ko ay système ak tour yo xamne day melni bok manam boko deful do manam dang koy tekkal dorol waji ma yoy ngay gis ba fu nek ni te xamu ñu ne ben la ci jiko yi nafiq yi lolu war nañ ci del ci wat son arab
0: moy gis nga ayatu munafiq gi imam yi sax dañ ko wad khutba chaque jour
1: ndax allahu akbar
0: nit yi ngi def lu bari te bo xamu ñu ni ci mandago yo le bok
1: ndaysan
0: moy li nga wax tek deal wala ñu tuddé ko business
1: ah kay
0: business
1: ah kay
0: business
1: ah kay
0: business
1: waaw wa bis waaw oh ñetti baati wala fi non ñetti baat business
0: waaw
1: del ci wala ci wax
0: lay jëk bi da ngay nos
1: waaw
0: bis ba ca top ñu nos la
1: moy téy la
0: waaw bis ba ca moy nos la moy duma la
1: duma waaw
0: bis ba ca top ñun la nos
1: Allahu akbar
0: té business xeyna façon biñ koy def moy nax nit ki
1: ah kay day dugg ci bir
0: sulu buki nit
1: wulu
0: la ngir xeyna sa comportement
1: wuri ko
0: nga wulo diko wala leg nga bolé nit niko ah diw amna nangam do waye jaral ci kawam yow yaay ne courtier bi ak nit ak nit ab innocent la xamul la xew mais yow yaay ci milieu bi
1: té mom amna ci yow confiance wulu na la ba japp na ni koko bolé
0: damay ñew ci señ bay niko xamna ko naxala yow jaral ci kawam bu len bare la ngeen ci am da ngeen koy seddo
1: te bobu señ bay mom koolute lam ci yow
0: loko laaj mu jox lako ndax yow la xam man na baña xam sax troisième personne ma kun gis nga julit yi
1: wa mais ñun funu jëm la xam
0: kenn xamuko te li mo fi neñ nit nga yor kërëm yori doom te ci li lay dund
1: Allahu akbar
0: nit nga yor ak njabotam ci li lay dund
1: te bepp suuf bo xamne la ko dundal riba la safara yene ci mom
0: da koy lak ba mu ñor te ci li lañuy dund da ngay gis ponkol mu ne jëm loy ligé mu damay business
1: mais business
0: wala dit moy li rek la xarti sulu buki
1: ñew waji gëm la woru la manam ñu wax abiyas
0: te legi nak duguma la de
1: waaw
0: amna nu ñuy solo ba buñ la waxe ki ab workat la do ko gëm i ma ñetti xob yu saf sap wala serigne shoaibu wala serigne abdoulad wala turki ndiarem xol na ni nit ñu bax
1: ñu solo wala sax door bonne face wala bonne carré wala ñu sol sax leral en tout cas dañ nurul
0: ko bax manam ni nit ñu bax ñuy solo
1: cey
0: lañuy obligé dem di solo nonu motax li seigne abdou waxone ni sama mbub mi koy sol di ci def jaxam tuddé ko sa bay
1: wana deug de
0: ndax dañuy xol ni nit ñu bax ñuy solo gis nañ am seigne bay mu bax lool newul ci loolu fexé touba ci kanam ñong yaatu mu fexé solo nonu ngir bu gisé ah ki gën nim solo non la seigne bay solo te mok seigne bay comme yalla ak yali
1: doguma la dama massa joggé ben jour garasu dakar ci ben mbacké touba bi may dugg ci ma gis ko xamné 3 pièces bi mu sol manam boko séné mom bo duggé bo yor da nga ko yox
0: wallay
1: mais nek da waji demul
0: demul
1: dedet su ñewé pousse ak grand bu bagay ki manam ñi rob manal señ bi ma gisé mu yor loxo bi dama tuddu sun borom
0: wallahi alazim
1: ma ñu bu tolok mom tay ci dara ji mu ke ma xëc ko bu gene mané ko señ bi mané ko té nga bay ni ñu dem mënu damaay dem mané ko duggal mënu mëno yé mané ko da nga yé wala nga bay ñu yé mu doko genn auto bi dem
0: lolu
1: té bari na kuy tok lam yoron dem mu jiñ ko benen way bo xamné lam sol motax té amana ki moko
0: té kiko def wacc na sax
1: té lolu liko waral moy gis nga señ touba mi ñu jakarlo dañu wax da am ko mësa indi kewel waaw def ko adiya indi ko bimu ñëw mëna ko no def ba japp ko mëna ko dama ko nax
0: mu ko nax
1: waaw señ ne ko dé dang ko wor
0: ko wor
1: waaw ndax lim jappon ci yow ba tax mu ñëw lim ko won ba tax mu ñëw ndax bimu ko japp da jël da dem dugg ci biir xob yi fi mi jaar mu jël xob yu mel nonu muuro ko bam tollo mom mu japp ko munako naxoko dang ko wor gis nga danañ ci ñew ci yenen jiraay manam julit bi al ihsan julit bi ngir jëfam mëna téggé ci fi mu wara téggé faaw mu am lu koy nat diko fatali di wax ak mom ci lim bëgg def ngir mu mëna moytu lim wara moytu fim ne bari na koy nax yap japp ne mom nga nax a kay tay mais sa bop ngay nax nax ko yak adna mu yak sa alakhira wa legi tay mbaytan mi nga xamne nax naxal dik na ne la man kat dama bëgg nga jaayal ma sama kër gi te loko wax rek gëm nako mennu mustafa sar da di jog dem ne waji luma ko wax lolay jël man na jaar 50 millions mais jox ko 30 millions man suma ko xé dana ko jël nga ñu joxe 30 millions ma bëgg wax mënu no ki sama way li ma tax su defé ko non manam gis nga ci toy war ci net na fex fim na ñett yi benn bo ci jëfëndiko rek muy ni ñaari
0: waw te benn bi sax day lëmb yépp yagal mo jëfëndiko ak nit wor ko di nga kacc ci biir wor gi di nga wax lu dul deug
1: muy ben
0: waw
1: nga xamne ci biir wor gi wuruj da ci am
0: waw
1: kacc am ci nga dawar bol ñetti
0: waw
1: kon mu melni ñetti yoonu bi sallallahu alayhi
0: wasallam
1: waxne moy jikoy nafiq kep ko xamne yaangi seran nda sabah di and ak ñun bo ci amé ben man buma ci amé ben nako dindi buma ci amé ñaar nako dindi suma ci amé ñett bëggon nako dindi waye lolu walaabal ci man nak yow may seran japp na ne bo def julit ki sa maître di la jangal mom moy yentou sassa moy rasulul raha nof la yam balem waxon ba xam nga ne ñett yi mom ko yor do fa mëna duggu
0: dedet
1: kon dañu wol texliko ak mom
0: si
1: kon nak man da sabah fi amna fi ay médicament yu fi nek yo xamne sama waji mënon wër nak ba légui problème bi ma joxon muy sutura gën na am sérieux problème ndax melna ni wax deug mom melna ni tuxuna momit
0: waaw
1: kolouté
0: waaw
1: momit melna ni manki na dé
0: dédo wal
1: respecté rendu gaay dañ tuba wé ko yow kon ñett ñoo ñuit dana leen bolé ñett ñe muy juroom benn ñu may wëri muy sutura muñ manu
0: wax deug
1: respecté manam wax deug respecté rendu ñak wuté ab deul baye wuruj ñi mom tuxu nañ waye faaw mu wëri leen ndax ande saba fi le comprimé yi ñu joxe nek yakana boñu fatlé hadith bi rek inshallah buñ ci del ci waté kenn ko dana xamné li ñuy fajj tay ji ngir ñu mëna bok ci képparu borom li walu xamni muy rasulura moy nak wax deug matalé rendu lañ la denk muy coloré nga man ko matalé kon yakana ñett yu soxna aram bok na ci nga xamné ku ci nek rek da nga bayyi li tax ñu yëngal aras moy wax lo amul sonaram
0: waaw mu am solo ndax même wor sax dañ ci soñalé jigéen ñi
1: légui
0: nga nek ak nit xeyna limi ëpp di dal moy ñi nek bitigi réew bayyi fi soxna
1: kay
0: xeyna mata dégg doomu adama gar leen wala légui ñu top seen bakkan rek
1: kay
0: bo wor ñi ñu nekkal ci seen ginnaw lool nañ ci bayyi xel
1: nak nako de
0: waaw bo gisee jigen l'islam protéger ko bo xni ko bul genn mu xam ni ko genn gi munta ñak mu ni ko way boy genn waaw ga ca nekk moy tekki ay bi
1: ah kay
0: bul genn ni jigen ñu jëk ñu doon genné
1: xam
0: nga jigen niko yalla bindé dafa soplu
1: ah kay
0: bu ci bolé di genn yok ak taram fumé ko futé ko ngir mukki yi sango de ru bay ag ci mom day day day yomb
1: okay okay
0: nga meuna muccu nak wor sa borom keur imam mi ngi fi wala neeku fi ah moytul sa bop
1: deug la
0: te wor sa borom keur ag na ci jigen sax am borom keur di nangu yenn wax yi ak kudul borom keuram nangu yenn jiflante yi ak nangu yenn sekkante teranga yi
1: okay
0: ndax yoy yep ay buntu la yo xamni nit ki mudul nit ku ragal yalla wala muy def ta yalla tax man na fa jaare ngir yak sa adina wor ag na ci nga nek ak nit muy man ba ma
1: c'est
0: ça wor fa soxla sa taxaway wor la gëna gis nga wor ko gëna jégé nga won ko ginnaw ak nga ci diko tapas ak diko ñaan baat lool lepp wor la ndax and na bo xamni yalla len bolé sey ku sey rek yalla bolé ki le seyel
1: okay
0: té yalla da fay sakku ci ñun ñu joxe coléré ndax da skoy laaj ëlëk
1: okay
0: ndax lu am am solo la nit ki ëlëk dañ ko bayyi bami dugg borom bi ni taxawal len ko dama koy laaj ndax xam nga lu la yalla laaj ndax dula laaj coléré gi nga xamni bayyi won na la ko nit fi ci adina ndax dula laaj nit ki nga xamni mus nga ko wor ndax dula laaj nit ki nga xam mus nga ko dural waxal ko lulul deug señ bay lima waxon rek ni iñan amna ñum teural baqiya
1: ñun da xamofuñu
0: jëm way wax deug amna ñum waxal nit deug amna ñum teural baqiya de amna ñu faatu ngir ay katchu len katcha
1: allahu akbar
0: wallahi amna dañu am ñom ay gor lañu as gor ku ko teural teural ko
1: deug la
0: ku ko toroxal
1: toxal ko
0: toxal ko bokku na ci toroxal gor moy waxal ko luddul deug munta weddi munta setal bopam te leg leg yalla ñimi natto ñu mëna katch lamañu day melni rek tawarkallah
1: okay
0: neex lol
1: mom kay tawarkallah
0: jaar yow munu do fa jaar bo wax luko setal ko ki nak bu ko yalla xiri jox lu deug rek musiba naru lay la ñeneen bima gisset moy nit ñu tuddé ay influenceuses
1: waaw
0: yor sa telephone rek
1: okay
0: deku ko nit
1: 16h gor ñu tamit dañ koy def
0: mu fi la bare
1: dañ ko bolé waaw
0: fi la bare depp nit sa telephone di katch rek ngir jundi bu mu lay jox
1: ñoor la ne yow ki ngay wax li ngay wax mom xam na ne
0: am lu deug budé produit bu mi jaay la nga wal ko ci lu
1: deug mais ki deglu pren nga jox xassim nak manam lu la xane bokku ci
0: da bokku ci atafaxu reey reey lu yekati say mag naw say jëf waxna la nit ñi bëggatu ñoo def lu nit ñi du wilipandé duñu mayu moma duñu zarax gumba ndax ñoom amuñu jot ak tok di wax lañ leen defal dañ lay ñaanal yalla rek bayila nga xeb ñaan gogu fekk na mo gën gi lay jébané kon yow mëso téléphone di ci siwalal nit lu du deug di ci waxal nit lu deug ngir lum la jox nga def sa poste da nga xamni bakkar bu reey la te alal jojje ñu lay jox nga ci dundal sa ak njabor yaangi jox sa ak njabor riba te da nga xamni wajur wu ci nek amna ak ci limi dundal ak njabota moy lu lew yalla sax dafa sakku nit ki muy sakku lu lew
1: seen
0: ci wax ñuko ni de len sakku lu lew sakku lu lew nak ak na ci
1: bu
0: de sa kaddu nga yor waxte deug
1: okay
0: ndaram dañ lay bay khulul haqq walaw kana ala nafsika
1: okay
0: waxal deug donta dañuy dal sa kaw ndaram dañ lay jeppi kula bayit na la bay ci deug kula jappit na la japp ci deug kon dal ñetti wax yi comme ni ngui koy waxe
1: okay
0: ah mënul ñak ci dundu gi
1: machallah
0: ndax banaliser nañ ko bo bokku ci dundu doomu adama
1: okay
0: ba ni ngou ko waxe nit bu fonki rendez-vous ñu ni tubab la bu nit ne sama kër ba la nga ci ñew yegluma ñu ni dafa tubab wala dafa bew wallahi bewul day dundu sunna
1: deug la
0: ndax nit ki boy dem kërëm yegal ko ko xamoo lu mu fanano xamoo japp na aw yoon xamoo tawat na bu bugul ko gis xamoo kon kumpo yoy yep nak mi ngi ci yeglul dal sa du wagne dara señ bay
1: machallah amatina solo soxna aram man damay wax ni rek barab bi mom duma deñ di wax limay wax moy buñu meuna am jamm mukk lolu dañu delu wat ci ndigali borom bi nga xamne monu mom te bam nuy sak bokkunu ak kenn sak disawul ak kenn lajul kenn xalat kenn ku ne mo la bind ci nim bëgg nga melni ba nopi digal nu terene deul nu dakku nu kon kenn ku ne ci nun yalla ñu yalla defal yermande ak tawfiix yi sun borom musul nu ci setané ba nu mëna teŋku ci digal yalla yi waye wutal nañu lay lay wi ñu wutal moy dafa bind ko xamne ñun ak mom ño bokk bind muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba pare jaaral ko nak ci waru jaaru way yo xamne lay amut xam nga li nga nan ñun mouride julli ci yonte bi sallam lay amut ndax li ci seigne touba bind lool moy deug waye batay ñun julit yi lool ñun mouride ñoko mom ñun julit ñi lay amut ci ñu jaar ci deugul sun borom xam lu tax dafa bind ku bok ci nun manam bepp jafé jafé bo xamné nit war nako mëna am ci dunum yalla tek nako sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam tek gogou nak dafa am njangat mu ci wara tuké njangat bi moy mom dañ ko waxone na xol sunu mam ibrahima mu roy ko ñu nit dañu roylo yonnati bi alayhi salatu wassalam bu re ko ñak la ndax yi ñi waxtane tay ji waxalul deug wute abrandiw nit ki wol la nga war ko mo wuri ko day dal wa ci li seigne bar waxon ñaar rek mo koy waral daraja wala njariñ gis nga nit su fekke woor na la ne amut ben cieur wala makam bu mu lay yok ban intérêt ngay am ko wax ko lu deug su day amul ben copar bo yakar ci mom lan mo lay pousser pour nga wax ko lu deug ki nga deul ki nga ne ko heure sangam bu fekke amul bo amé ngant téléphone yaangi fi tel ko wo ne wonal 10 heures ka way damay genn non masalan ku melni tay seigne fallo seigne moustapha bassirou ñingi bi dara xewé dem té rendez-vous fi moy 9h ba 10h30 la jox askan bi so waré am ngant dañ ko wara yek big la wax né dafa am lu xew mënu fi tew ñun biñ ñëwé joxé nañ ngantam li tax téwul tay ñi ko don dégg diko top suba inshallah bu 9h joté su amé benen ngant dañ ko yek bu ko amul da ngeen koy gis lolu moy dundu julit benen bi moy ki la woru denk la secret denk la alalam denk la bopam xamul mu denk la li nga xamne moy bopam ci nga koy xalatal diko xolal la war moy lepp la koy xolal nga def ko ni sa bop bal la ngay nan li baxna day fekk baxna sa digeent ak yalla day fekk baxna ci mom mu wor la ne bu ëllëgé bo démé yalla muri kiray yi dun la diw dey wor nga ma man de bama lay jox sama alal té nak soxna arab li tax manan solution mu tam deru suñu borom té mënuñu mu tam te jaaru ci yoonu bi sallam moy yowmal khiyam kenn ku nek seigne touba ne sa pagtif aduna ak balax dañ ko jëw yor nit ak gi nek malaka ñep tek seen bët su boba nak nit ki link ko nebbun ci ay wor ba tax nga jariño alalam jariño dara jam jariño sax jëmum muy goor wala jigen nga nax waji wala waji nax ndawsi ci ay wor su ëllëgé bi lolu génné lan ngay wax té yalla borom bët bu reey bi nga xamné dara nebbul ci mom dañu faté né ciir yi mënu ko jox lami ak xel mi ngay xalaté pour door waji sun borom moko bind tay carte mémoire yi tuba bi koy bind jox lako fim ne lalek nit def ci téléphone am dara wax ci ab safane bamou def ko effacer ko mais buñ ko joxé brigade intelligence bi ñom buñ ko jëlé donte effacer ko ñom bu ñëw dañ xam ni ci defal wa légui yalla bi li bind nak kon nañ baye xel ci ne ñett yi yu doy war la waye nak ñett wo ci asmadi yi kep ku depo ci xam xam bu am jariñ bi fi wax nga jël ko te jëfëndiko ko liggey bu am solo bi fi liggey ngir taxawu julit ni nga and ci ak ñun moy dolel barab bi def ki sponsor wala nga sponsoriser émission bi wala nga dimbalé ñi fi taxaw di taxawé jotaay bi da ngay melni yaangi li def lu bax benen ki def tay nak moy nga def ko ci ay teggil lepp loy def nga jital yalla mi nga xamné mo diglé lu bax té né boy joxé sa nday jor bu ko tamam biit bo ci samé teggini jox yoy muy teggini infaq do ci bakku do ci dam kon dal melna ni barab bi di ande saba ñetti wosam yi fi nek moy ñetti wos yi ñu indi indil ko askan ngir fassiyene and ak ñom xamna da melni waxtu fi nek ni fukki minute mo ci dess kon dañuy dem ak seigne khadim dik ak mom nak ci ndigalul cheikh mom mu taxa li nga xamne daf na ko ñepp deg nako ñepp deg nak seigne moussa nakoy wax neena ñun ñu tok fi liñu war moy nu fexé ba ñepp deg ko seigne khadim amna ben video bu gatt bo xamné 1 minute la juroom ñett fukki fan ak ben biñuy laaj ndigalu cheikh muntakha li lim biñu am nañ baye khadim won ñuko ñu dik nak ci soñu seigne muntakha bi 7 million nan lañ ci wara def seigne khadim
2: dem ci yoon yalla nak setané mo lay gis lo sa xol dila nagam lo dila tayel lo ngeen mom ash-shaytan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim bu lolou jalle li nga xamne boba ak legi tuba ci kanam dajale ne ko ci 7000 ni jëm ci daara ju kawé te objectif bi wara don ñu dajale 7 milliards ta man na dajé ci dir bu gatt li fi dajé gum mi ngi tollu ci 494,086,361 juroomi téméré million yu makki juroom ben mom lañu dajalé gun ci juroom ñett fukki fan yi ak ben digënté le 24 juin ba le 13 septembre 2026 lool nak buñ ko dé xayma ci nit ñi nga xamné di mu net ni million nit lañ ci soxla won 70,580 personnes lay toll ci 1 million nak moy tollok 7,06% kon témir bu ñuy wub bu nekk dal nañu bayyi xel ci ne juroom ñaar ñoo ci wisé guñ ci 7000 yi nga xamne bu dajé ñu sotal naal wu reuy wi ba mëna sumbat yene
1: Soxna Aram Soxna Aram day xabar baangi non daanu non juroom ñett fukki fan ak ben 3 mois yu manki 9 jours Cheikh Mamadou Muntaha joxe ndigal ci ku yaakar Serigne Touba tek ci ne ku Serigne Touba nek sa bir xol na nga joxe 7000 francs ñu def ko ci université bi juroom ñett fukki fan ak ben yoyu ñent témer million ak juroom ñent fuk ak ñent kep lañ ci dajalé té solo 7 milliards té bëgg rek banakul man ñett wër 1 million de mourid bu soxla won 70 000 lañ ci am
0: 70 000
1: waaw légui nak buñ doon xol pourcentage 7 milliards yi ñu doon wut 7,6% mom lañ amagum ci ndigul Serigne Touba Khaly légui nak question bi posé wu moy ana mourid yi ndax dañ ko yegut
0: ah ak man manam ni mëna jambaré ci magal Touba dressage ak xet gogou xeyna dañ ci djublu sante le Serigne Touba yalla waye defina defaluñ Serigne Touba lu gën ni de ndax lima len waxal rek Serigne Muntaha xey nak mbaxama tax mu yaatali waye de man nako taxawé de man nako taxawé teyit ni ñuy sante lu ñu gëna bëgg ñun té niñ koy waxé mourid bu ci né yaangi yaq lu upp 7000 par jour ci ay bassesse yo xamné duma né amul solo ndax xéena amal na la solo yow wayé man nga ko débé fum lay juré né dara
1: dëg la
0: fum lay juré la dara fum lay juré dara moy liggéey Serigne Touba bi mu liggéey bu metti bo xamné mom moko défal bopam lepp dama na nit ñu mando won manu gu toll ni bi Serigne Touba dem bu doon amna ñenn ñu ko jappalé galam ya wali genn nañ wax ko waye gali ben nopp la won liggey bo xam nak borom bamuy metti wowula soxlawula bimu nexé la bëgg dimbalé té li dimbal la ci ñun dé
1: ah kay
0: dimbal képp la
1: dëg la dé
0: ndax amna fo xamné ku fa def saw ñak ah dana la jëriñ adina jëriñ la alakhirah
1: ah kay
0: awtina Touba gi nga xamné nek borom la wana Touba ab kër la Serigne Touba borom ñu fi nit ñepp ab neeg lañ fi am te waxtan day neex borom kër kon nak mourid bi loy xaar ci jooni ak ñen témer yi
1: man da xawmako
0: yene joxe kat way Serigne Bey fay de Serigne bi ku ko lebal kër mu fay la guddi
1: deug la
0: da ragal bor de day fay ba wiss la kon nak nañ ci def passef ñu nek ñen témer yo mëna yalla ku ko doon dajale bis bu ne ñaar fuk sax xana bala ñaar wër nga matal ko
1: waaw
0: kon nak ay pexé jeex na tak nañ ko ci def am ci yene jaamu ci yalla wa am yene japp ci liggey Serigne bi waxna len bi mu neexé la Serigne bi wote de
1: way
0: ba wote waré
1: ba mi genn
0: ba wote joté wuul kenn ci mom nañ gis ku wara genn ni dalal xel ñim fi bayyi ko paré di len wax ni talal len ma ñaanal len kon koké war nañu xamni soxla luñu dara
1: deug la
0: bëggul ci ñun dara li Serigne Muntaha sakku ci ñun ndimbal luy déssi wat ci ñun la kon nañ ci def passef bu baaxa baaxa baax ndax joxe yokku la té li Serigne Fall waxon ku dul ñukki
1: do ñox
0: kon nañu ñukki jooné ngeen témer ñox ko ci li ngir mu mëna di suñu bop
1: ma sha Allah jërëjëf Soxna Aram mel na ni sax tombé nak waxtu wi fi ñi wajal ngir yëkëti jitaay bi ndax mel na ni ñent minute mo dess ci waxtu wi kon ñu ndoké la bu baaxa baax ñi andalon jitaay bi di wax rek né bokk yi kon noko déggando mel na ni Serigne bi bimu joxé ndigal ak légui bilan bi mi genn def na 81 jours liñu jotta dajalé mu toll ci 494 millions mu melni 1 million de mourid bi ay 70 000 personnes ñom ñoo joxé lolu bu féké né lu melni pourcentage bi ñu don soxla nak muy 7 milliards yi 7,6% lañ ci am kon nak mu am question yi posé wu moy ndax mourid yi dañ ko yegul ndax mourid yi dañoo amul 7000 francs ndax mourid yi dañoo bayiwul xel digul Serigne bi lan motax ba legi def nañu lu bëgg ramat ñaari wër ak ñaar fukki fan ak ben mënuñu am sax ben milliard té moné li Serigne Touba fagu ci ay xewal ëpp na lool dé mbokk yi nan delo wat Serigne Touba ñukël nan delo wat Serigne Touba ñukël li ci gëna gaaw nak té buñ ko defon bala samen be jeex Serigne Muntaha am lim bëgg té bu amé lim bëgg noom lim bëgg moy mourid bu né na fess yene mom ak ñam yelif ak ñaari way juroom ñi ngi dund wala dunduñu ay soxnam ay domam na dagal kenn ku nek 7000 ñu royé ko sunu mag ni 1926 biñuy wajal juma ji titre foncier bi ak terrain bi ngir mu wara ñew la ci seigne wat son don def la jitu lol 1926 seigne touba mi laaj lu jëm juma ji ñaar fuk ak juroom met la ron laaj da def non moy senu ngam ku ne dan ko joxel sa njabot mag ni dan rang ci ndiarem di xaar seigne touba mu ubbi ngir ñu joxe ñaar fuk juroom met yoy mo ne ñoñu day lañ amon ñun am ko kenn ku ne ci ñun la nga denc wala yow waye man nga joxel fuk mba fuk ak juroom yo xamne ci ñi gëna neew ci lañ am ci ay bien lolu xaju ci dañu dañu seigne touba sunu alal ak sunu bakkan seigne blad nak newon na nit be muñ ta lek ak digam ñaar yoon te ñun sunu bakkan ak sunu alal lepp jox nañ ko seigne touba kon nak seigne touba laaj ñu bakkan yi te bu ko laaj dañ ko wara joxe way alal ji la laaj kon nak alal ji moy ngeen fasiyene ñun ñep kenn ku ne joxe 7000 am mana wax ne man day 7% yi ci la bok man day ci ñi joxe 4 milliards 900 4 milliards 494 millions dama jax sa sof nek li wax ndax li dafa metti ci xol
0: wallahi wallahi
1: ndax li wër moy ñun am nañ ko seigne touba ko mom kon nañu fassiyene joxel sun adé joyu man ngeen jaar ci 78 544 33 33 wala ngeen jaar ci wéfa la orange mo ne xamna dafa melni ben min mo res ñu tagato ngi yëkkat ci tay bi inshallah
0: ma sha Allah amna solo lol di wacce jotay bu suwa jam ci top gi ngeen ñuy top di leen ci jaajeufal bu baax baax baax seen émission and sabax muy am altiné ba samedi 9h ba 10h30 ñu ci yaatal gis ngeen thème yi nga xamné dañ ko fi andi di wax ni nak lepp lu jup ci cadeau rek nañ xamné ci magu borom bi la lu ci deung ñu xamné ki wax la tétalé lool waye nak jublu wuñ ci offenser kenn wala xass kenn dañuy layen tigg rek bëpp jikko bo xamné mi ngi won ci man ak ci yow mi may déglu ñu jàngaté ci ni luñu wara bayyi la luñu wara bayyi xéela kon nak seigne mbay ñi ngi lay jox dig dajé bu suba inshallah
1: jërëjëf soxna aram jërëjëf bokk yi doon and ak ñun li rek indi won tay ngir fassiyene and ak yeen yu yeslat bax bax njaal ci seigne dam ñang mi gorop serigne mustapha bassir ñing nga xamne mo ran tewé jotaay bi ci ubi bi ak tejj bi tay ñu nekkal ko fi ñu koy jaal diko mëssa bu baax baax tay ñaan ñu yesal ñaan ci niñ ko waxoon rek ben faté ñen fi ikhlas yu nak bismillahir rahmanir rahim ñu tejj ak salatul nabi yene seigne dam ñang yol bi ak mbolem wa barsax mbokk yi li lay indi won kon xamna andon ci ak yeen tay rek inshallah moy ñetti wosi al ilmu nafi wal amalu salih wal al mardi mu nekkon mu am yene jox len xam xam bu am jariñ sakku yit mu jëf jëf yu baax ak tegg ñun gërem lepp lu ci rëc ngeen xamne ñumta la lu ci jup sun borom la do len daal inshallah suba ci 9h barke Touba ak borom niko seigne Moustapha di waxe wassalamu alaykum wa rahmatullah